0: buhaus angin na pangulo ni iko ala lao si majun ang tako ikalun ni 36 ang kayo ti lao si majun nungut siya to nilo ang maluki siya ni tako nilio ta haka ni romang ito ikanok tako nalaw na sigaw nalaw mga tana pija haka siya miniung ito mahandali asingangan ikan sana biulat to alago angin na saw niya kaya nga ukaw siya ka jaw si majun tako gaba mata hakutau tako asi jiwi nakitsia banu ikaju tau batu hangat tau tenun tai malu a kaju si ceng inne rak tau lu ni nalu na tau bamat nakini kaju sapat tuin amalu suna tuin nai akikin levalle roti gejau gele kalo atu kating Georgina Lloyd tana ikaju tu gejanga minister tungile gejanga tainu lu gejitu tu hakunukan na tami ikhalau tu tai mago ukir tak tu muta macam inga unika harap tu perle aja asid dia perle ningin ni.
1: There is, you know, demonstrated.
0: Nalu nak tahu si mami juga lo tahan ikajau tak harap yang hilang agun. Kisah ni tahu tai masuli at ikajau ti cakap siang ni ku tahu batuin pidu tahu jui amisui sunak ku tak kini kekhanai jat amalu akit tu perlu ya juin Lloyd awak sekarang kalau kan kalau macam ni tak makunung asy waktu nu ikajau tahu batu amalu nunalin nu nak ni ayat cerbin tapi mata ko nunalin nu akisuk tahu si maju ikajau tahu nak sah siapa mata nihi nik atuin nau tu cikai kaner neming, gapa mata hakut nihi aku jauh tuit nutrition north asid jat tau nengani, oke ohau sekarang tuit oke aja. Nuna bumi ping waktu lagi jiku nalu nak si lau tuit si bulat pati ame ilisa kajau juning, nuna bumi ping waktu lagi neng mulu, tapi ma ilisa si hatang lebih kajau hatang tu ni ping waktu neng nuna bumi. Tako si Bulapa, Jordan Tutu, Amalo Atima, Lowry. Tako Tutu li, kangak sinagmita sa si Bulapa, siyang ulaw si Majo. Hakit ni mo, hakit ni ulaw si Majo, NHL kunun. Amalo tana inugun niya si Malato Atima, Head Lowry, ilisa ka jaw ni Hakto. Kaju si Cheti, sila ko si Maning, ano, Amalo Pidyo kwa sa ilo ni Ukertak, tumipingo ako si Nununa Bumi. October mi tako ini saka jau na kanaktu e kalun ni amalo e kalun mi tako e kanai jang ti ulungani negiti negajak tu kunak lauk tuin nuna che mi katu je hatigi ngait ange jo kang ni kanai jak ti Sarah Jane Dampster tane kalun nu lauk tuin lagi jau gak tu tu ni negiti cijunu amalo tau tako aku jagi lauk tengin tako kauta matia ikajau te hakata mata nuna linno.
1: Workers are who power this country. They are.
0: Kanai jakti tai ma kajau si titi cia mata kanata lima mik amalu pivalle ati cilutik tai malu nuna linno ikajau te hakia patuit nuna nilo atenangis demi tuting amalu tamako kanai jangi tugalod. Tai mata ko ikajok tau cia kasua patut kanuli mata ko sulun niu benne alakati kajit ane siuktin hati kajit sana jilo tak ko lo allah te kalu kasua tin ukir tak tu me abit tok si majunu kanai jak te katu jak hati gini ngatut tak ko tau nuna bu amalu nuna cia le mami kigak tu ibatut tak ko negatif cilau tu, ekaluit kung ada katib biusumi, tak ko negatif cilau tu, nuna bumi kanai jati katib jati gengin. Ula ku here to CBC Regional News, just over a year ago, 37 ekaluit homes went up in flames, and now the Nunavut Fire Marshal's office believes it was an accident that led to the blaze. The fire at the Noble House building was one of the biggest apartment fires in the history of Nunavut's capital. 36 families were displaced and the building was completely destroyed. The office declined to provide further details on their circumstances or why they believe it was an accident. Now the site of the former Noble House has been cleared and is set to

Isimaru nunani tikiu kasima tsuri tabangat. Manna tuke hal tsiga swangna khaluna tsuna limani aul tsiru tsuri. Piusim maki isimarangin ni isimatua kaya hakan na naktu paalok. Nalaw tsisiaktu nilu imma hau tsaku na tiunyangitu ni hawasang ni takaraya haksuni. Piyo hakutaw simarunik. Nakit Pihak biru benung mit pakau asai na berdia simaning ini tang nik tuki sika suat sia nok tahara ya harami kingune hala kaiku tau simaru hanwe dengan hala kaiku tau simam mangata undumi motikit tumik kalu nama kuasuna limani aul tsiutu yaktu simaningit hangani tau nilit Pihak tuan ibu kami kalunan karena dalam rumah temu tikiu kalau kita gitu unit ukiut 400 orang tuan nasi malak tu keluar tikiu kagak sini bening ini. Tama tu munga kalunan anggaru kagak tu bagi balak dengan tunggu bagi jauh si manok pak ukiut 533 utara hak nama. May 4, 1493, Pope Alexander VI. Sakit sila ko pinigyan ut. Teko kapan niya ut maligagigyalinganik. Halunan ito Doctrine of Discovery ng Akdamik. Itigakdo at ang rokangata. At hakti si malanganik Enter Kaitira. Tatsuma adla si maninga. Tunga beha kutaw si makuninga. Christ yung simiugun niyong sunalimani kaldegaga yung liyago si maninganit. Uhammaki kutaw suni nyuna nanigalo ako ni Christ yung simik upinahaktunut naroktaw ng ipat teko kadutuin na nut na batakay ako na to. Inyutaw ko na suni do. Itchatak bego sabagon na to ang mga kagdo hak bini Kristo si Muno. Amma Terra Nullius. Sunat ang inyong kagdo ng nuna. Tayo man ito ligo nuna kasi maluna ito ito inyong Kristo si Muno ito ito yung mata. Tan na maligalaya bini ang katitaw ko ito bini. Suligalang ito ito galawamik. Pisurin ko sa hangwa dito suni nunay inyutali to hawalo at suna ta hangin na kaktaw tiliwit. Kinamudlo ni pigiyaw nga na kaktaw sutik. Taman na ildaksi ko to at tiliwo. Nuna hakasi may piyon na ta hangin na kaktaw ko tingin ni. Tay mga nukyawan ni taknik. At aniwa kong na kaktaw ngigo tingin nilo. Nuna minik. Namanya hanya tahu di guna tamenik, nunamik tidak berhangin hak tahu sulit. Upinya hanya mik tunggu beli hak tahu si manok. Taman nak halunat angkat kak jo hak ingin nik picture nuk takai guna tahu si manok. Salah kak cia tu indah guna dicuit Kristu si mur upinya hangi tunik. Aula tahu guna haji cuit lo icikak jo amiur upinyangan nur. Catholic faith mode. Idaliw ko si Manilag Tagalawang Luno na haka si Mayroon Christ yung si Mayroon upinaka ko si Nganik. Piye ko daw nityang imisuni. Teko kani umaligang ito Doctrine of Discovery. Piyos ko yaw rungod si Mayroonik. Tunga biliyok daw si Magutinginik. Christ yung si Mayroon upinaka. Piyak titabi niyo walawak. Nunawin ko kumakto mi, 1878, akagungan ni. Kisiya ni, karo sigur na iti sigur na kami gani, halo na aso na limaan ik, aul siyo do si maguting ita, piyo si makingin ni. Sibunit sa mini, asok daw ulit sa mit, inuit. Nung uto ka titaw kumakuting it, sakus titaw kumakuting it, piyo na uti minik. Alla daw lang ni matataga, 1912, akagungan ni. Matumungali nyo namut, nuna biyo nakaktaw walak tumut, ilingayot, akawagasay, nalunay ko ta nga taksakutak,

0: tukiliak tuliak simaruk. Tak sata hareng aso 1672 ak agungani. May 2 gutiliku teken ak agumi angaruk kaak joak King Charles II, England miung. Titak tutawit silaw ni mat nunang nguamik. Canada ula kumaktu nunang ata kitak kakasanga 40% nga. Tautuliok tautit suniung au bak tumik British kut iltak nakutingan ni. Nunalutaman na at si suniung Rupert's Land. Katangulit sa mita atinganik atikasit lugu. Prince Rupert of the Rhine. Ang kakdoak tayin na nunamik taksitaw di daminik namminok takaya ulit siyo, pitakaya ulit silok buwanok New York di kunot, Hudson's Bay Company kunot. Isi may iyakak tibit sa takalok na yang ito. At ang New York takalok na yang ito. Temel di taurumi naruti yun ang ikataw mga ata. Apat sa takalok na yang ito. Tanna sibulli paavin khalluna sunalimani alchi yutu utigilok tavininga ijwata vunnel suni piusim magiyuri utivin khalluna nunatiraktu England mit France mit loni pisimal kingwaare velaktangillu temeluk paneluktiluit nunah khasimaluna titunu akkosaktalimaamin awlam magilluillu given nearly Lewit. Ukiu 356 na Lewit. Ullumilu chemu ticket to make. Takunani akau gasal ni halunan. Sunalima chemu. Angerokal do simaru. Old chiru chutik. Inusagayarunik. Nunagayarunik. Inugaswanimut. Hakimagoditsanik. Biyun na utigi yarun yu ang yung mga bitamin yung kisya niyo mayo nuna hakasi marunut ilinga yunik. Jepiti niyong nga ubo nga kang aksumi.
1: Kuyin na may Jepiti, tusakan na kayo na raw mita.

0: tunga sute ako si kulong minara tili si ulang yu taba te manara nero mevu sirap chom piva deyu tunga sute toro mele kawis ah
1: ula ko tabanon ak chom piva deyu jun ta ko kina ujak ko vetju akan tami tamat semingan uta me kito kaya ko tiyo juning ukaw sa kanya tuin amano sunay atok tau na hamangata tama ko unika daw sa akin ang mayukan na tami pero pali ni ujok pero pali kan labi ang alaman ang malukisya ni tama na tao kasi hatigin na may aligang nilo akaw ng liyo tilugit tayo manok wak diyo minya kaya nga isyo magajaw yung ang malukisya ni 7 gilata nga ataw tikot ako Bank of Canada nalunay si tilugit Canada pero pali at siya ito ang malawak ito kaya ko tao watu galo si dito tao katik 2.25% mi tay may lingan ito akago lima kasat siya tako tao maligali oktak juat siya ni pingasunik ni kawang niya tuwid Toronto, Vancouver ang malaw Chicouti mi Quebec mi tako Quebec mi nireo gajaw jok ta na isi magajaw lo ni Richard Martel sa lahan niya kaya nga amalo 2025 ngutin lugo 1500 nirawak tawala ok si majok chuan tau mi nirawak niyo jok beaches East York nirawak tau bigo si majok ni amalo North Vancouver Capilino mi taut nirawak niya tuin tako tau si utin niya tuin Minister Hattelok Tunu Nate Erksine Smith Amalu Jonathan Wilkinson Unifor Amalu General Motors Ekanai Jati Katu Jati Gingit Nuna Siuti Lok Tiu Juit Takwa Angga Hati Gini Lok Tumi Kaju Siti Jun Aka Guna Pingasunik Tan Kaju Sini Atu Kinau Dacat Hubba Kaya Luting Amalu tamakwa suna tuin nei sana jau gaya kanil hattar lutin. Ashwa, St. Catharines, amalu Woodstock. Mi ngatu ni ruatu mini angatu di 80% amalu takoli Lingersoll mi ni ruatu 96.5% angatu mini ujun. Unifor taima tako hakatigi tillugi atsona tuku hatta tillugi manna ujun namituin na tamakwa. Nuna siuti ni sana viu hatta siuungu juin takua tauksi hatigi hatta na mieligarni pitju tauluni. Mieligarni kiinau jelirinna muut allattingas kaat bezenet takua katimati tsigasuanne atuk. Nunak juali maanik angi juutau na paanik pivalliat siya hatta tuni. Tabani pina suaru siujumi. Amalu kiseni maan nalunak tuk ikajok tuk tau tsianne ja kaluamanga. Pilotumi mieligait akilitsa muu palliatuin natin lukin.

0: 코니 안나미다 전두기 추후라고나 원상이 착행기 식스코냐미 야슬라 차 전두 이 추후로 다냐미에 세키고세자
1: 어떻게 가서나테 전 나레 제네티나 두고 전에 카 인정 키트네 켈리
0: 아 카나 두고나 카띵야 시케하키 두테가 시제다 두두치다 콘자기
1: Cosela tenera kita sima ta se kata sa kondi ko tene kondi ada ko kondi ko no sa tin tin de ka kire sa meta e ten ko te tia ko on son di hali.
0: Ah, hi, kono na ke de ki e kire sen ko da ya chi da ki kono se kia ke sen ko a son na chi ahi. Ki ze da so ke sa ni. E ki e sen ko da ya chi da ki ta son ni li. Ki ta son so ka hin da ki ta son ni li kono se kia sen ko chi si. Toga si e si kia ke kare o ka sen ko si sa ki kong ke. Tengo tasela ya que está ya con él. Está ya su así de aquí con él.
1: Un colodí que deixo que con já meta nada em iguales onde na cena está que de tu hin na cena tanto que se tá no sim betendo com ele lá nesse tiro onde né tá.
0: Ah, com lá de cá que ainda que nisso de que saco a vida com da cá. Que te é com de que com a com da mesmo que já cá se a que.
1: Tula khatan kolo ke ala ka thaniye ko tse agi cha son ne kala thaniye zwa sa kala ke a ko sun de ali
0: tu sa u khen ra ti se mun se u khen ra da nyo se u khen ra ti agi se ko se thani thoni ko dan se me ga de ko dan ju a ke ne ko dan ka ti sa me lo se di se hwa tin de de chin ta yu da tin ko zen de a so me ko ha ti a da ni de te soñé se te ya so que di si que ni con antes yo que tú como sago te se una saga ni cual con la que di si yo da que cada de que yo da na ni en go de na ta ha de le cuz se me con ya con la te ya so que di si ya sa kan ya
1: cuz de ten la que side te con ten la kan dia la que sa don di kan dia gai de kan dia de sa con don dari a sa con to ka na di a de gi te kan ni ke ni shan so de ha ni
0: nada kai mun koniga de tada koniga de dira be khui dira ta hite ka atu saka o khana da ni goda du ko no no de te ati choni ko da se me ga de tu kam se me ga do i da ka na sa ko ke ka wan ko da ka te nya so ko te ko mi ko sa nya ko na kyo di si tu a se ka da na in ko ti na a ti on de da se ko ne se na sa ko da kon la te se a so ko ti si me ko ha di ne tu la se ka da ko hin ko ti na ke ne in ko ti on i da ne jo che ha ti ni ko da se me ko ha da ko la te se a so a ti ka na sa ko ne a ti che a
1: o mo si na hu ni de a tu
0: a ka de se na ko da mo si
1: ka si ko lo na ne te ne tsa ni di
0: a he de ne na ko ta
1: a mo si
0: a
1: Then, who's in that your son, Arthur Nandy? Color the chintakun, and I'll zekutera, Nahegu in day.

Sene si Zimmer en William Siriti in tuhsen ko ga ia yune ami tene ko te ga si yo one ka pa mi tu so hai sen ko shan tene he ko te ga tle ko si ko so Leon Andrew ko tene ko te ga tulit a ko so Charlotte Meneko ko la tene he ko te ga ko si ko atele ne ko so Andrew John Kenny ko tene he ko te ga rate ne ko so Ronald Puro I ko tene he ko te ga.